tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: kami sa pfl.com.hk/OCWL para sa karagdagang detalye sa aming mga promotions. Borrow or not to borrow, borrow only if you can repay.
1: Ang kuro-kuro at opinyon ng programang ito ay mula sa kanilang hosts at sa kanilang mga panauhin. At hindi nangangahulugang opinyon din ng stasyon ito, Metro Plus.

0: Good evening po sa inyong lahat. 7 minutes past the hour, 8 o'clock. This is your PTS Pinoy Tyson Man on the radio. It's black storm warning. Rain storm warning. We had 2 ambers, 1 red, 2 blacks. Unbelievable. What a day. Sa lahat ng ating mga kasama, Kuya Mike niyo po, and we will be together with you all the way till later on, hanggang alas 10 po ng gabi. And saan man ho kayo dako na naroon, especially in the new territories, I hope you're okay dahil sa sobrang bahain po yung areas ng Taipo, Siongshoy,
1: and Chinwan, I think there's
0: Chinwan, part of it. No? Yung mga mabababang areas, for sure, binisita na kayo ng tatlong dragon dyan sa area, no? Nagsipsipan time today. Saikong is one area also na medyo mababa po yung lugar na yan. So, sana po, nasa mabuti po kayong kalagayan, and keep us posted wherever you are, and we'll give you also an update of the weather in the next few minutes or so. Pagbati muna natin sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating programa on a Thursday. Today is the 18th of June. At sa pamamagitan po ng ating programa, amin po kayong bibigyan ng kasiyahan. Of course, number of information for you too. Marami na po ang nagbigay po tayo ng almost 2 tickets, another 2 tickets kanina. At marami pa tayong ipamimigay mamaya. Mukhang may mga additional tickets po tayo para sa ating ika nga advanced screening ng Tayo sa Bakas. Donnie Pangilinan at Bel Mariano, who will be with us this weekend. So, kung kayo'y nag-iisip na or nakikinig dun sa mga taong nagsasabi na wala, hindi sila pupunta, ay makinig ho kayo sa amin dahil kami po'y merong, kami po yung ika nga, ang may information ng lahat ng mga yan. Okay? 9 after 8. Check muna natin ang ating weather forecast in the next 8 days. Inaasahan, hopefully, cross my fingers. Dalawang linggo na ho tayo hindi nakakita ng sikat ng araw eh. No, kung meron man, siguro mga wala pang 30 minutes, didilim na naman.
1: Yeah. Yung dumudungaw lang, hello. Dito pa ako.
0: Buti nga kung may dungaw eh, di ba? yung nandun siya, tapos dadaanan ng ulap. Tapos iitim na. Anyway, sa darating pong mga araw, 19 to the 22nd, tingnan niyo po, medium to high na tomorrow, which is Friday. Buti naman, ganyan na yung ulan because tomorrow is Dragon Boat. Diba? Chun Festival, Dumpling Festival as well. Pangit naman.
1: Dumpling?
0: Oh.
1: Mag-dumpling ako bukas.
0: Diba?
1: Sarap
0: dumpling.
1: Yun.
0: Dumpling. Mm. So, tsaka dapat lang naman na ano, dapat lang naman na
1: mag-dumpling?
0: Oh, dapat. Celebration eh. Wala nga namang di ka mag-dumpling na. Then, there's many forms of dumpling eh, di ba? Meron yan. Marami yan.
1: Madami.
0: Marami siya. So, kung ano man yung celebration nyo bukas, you still have to bring an umbrella. Ayun ko kung sinong meron tayong representative from the Philippines. Every year naman, meron eh. Alam ko, meron tayo eh.
1: Sa ano, sa Dragon Ball?
0: Oo.
1: Di ko rin alam.
0: Di mo alam.
1: I haven't watched a Dragon Boat race
0: din,
1: in 20 years. And I think the last one was in... Yung dun pa sa Shatin?
0: Oh, sa ano?
1: Hindi pa yung Shingon. Dun sa Stanley... Dahil sa

0: Ayan po, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanahan, Diyos, maray nabanggi sa Induga, Boss. Daimbag nga rabi ika na kayo amin. Masanto siya labi, itse kayo namin. Maya pa bengi! Kaya kayo nga, good evening at salitang rabi, masahal care. Buenas noches, senyorita, senyora, senyores, mo ipukupuko, es mo itanggal di ko, no, pwede ka na po, porque grande batch, true benets, armalite, prakatakatakatakatak, nung kaputol. Buenas noches, buenas sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, sa ating pong mga Dabarkad, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, sa ating mga kapwa, overseas Filipino workers around the world, saan mang sulo kayo ng mundo naroon ngayon, isang mainit, malamig, maulan na pagbati, good morning, good afternoon, good evening, direct from the studio, ang inyong Tita Carrie.
1: Parang ganda ng lighting niya ngayon, no?
0: Ganda.
1: Kaya mo, ganda ng lighting
0: ganda,
1: niya.
0: Ganda, ganda.
1: Paano? iPhone 15 Pro yung gamit namin sa iyo.
0: Ganda siya.
1: Nakita mo ba yung sarili mo dyan? Ganda,
0: oo,
1: no?
0: Oo, ganda.
1: Oo, kita mo?
0: Ganda. Sana ganyan na lang palagi.
1: Hindi, pag uwi mo, pangit na naman siya.
0: Oy, congratulations, ha? Congratulations sa mga nanalo. No? Yung nanalo dun sa, ano, sa programa nung Sunday.
1: Yung presentation.
0: Dance, ano, presentation nila. Oh. Oy, congratulations po doon sa OWAS Festival Dance Contest. Ano pala ng OWA yon? Sponsored by...
1: Yung segment na yon, yung latter part of segment.
0: Oo. Oh. Oh. At ano daw, nahihirapan daw yung mga judges. Kasi ang gagaling eh. Makikita mo talagang sumikapan nila... No, talagang buong puso sila nagsayaw kahit masama ang panahon. Mm. 'Di ba? Inulan na sila, nagmarcha pa yung iba diyan.
1: Mm. Ay, congratulations din sa lahat ng mga asosasyon nagmarcha.
0: Yes. Mm. Tapos ang ano doon, nahirapan daw yung mga judges. Yung points pala, dikit, halos dikit.
1: So, taka muna. Nagko-congratulate ka ngayon. So, sino nanalo?
0: Yan, nanalo po ay syempre walang iba kundi ang nanalo ng 10,000 Hong Kong dollars. 10,000, laki nun ha. Ang La Union Federation of Hong Kong.
1: Si Tita Alpha, member dyan.
0: Ang isinayaw nila yung Danggayan.
1: Danggayan.
0: Danggayan.
1: Okay.
0: Ang galing.
1: Sila yung nanalo?
0: Sila yung nanalo okay. ng 10,000 Hong Kong dollars. At pumangalawa naman ang Federation of Luzon. Active groups. Yan. Oy. Or flag. No? Na ani. Ito yung nakita natin na may mga ano. Yung kalaman magtatanim talaga mga magsasaka.
1: Sila ang second place?
0: Sila ang second place. Nanalo naman sila ng 7,000 Hong Kong dollars. Wow.
1: And yung third place?
0: Ang third place yung Juan Visayas.
1: Oh, Juan Visayas.
0: Yes. Yung sinayaw naman nila yung sinulog.
1: Yan yung nag-adapt yes. kay Tita Evelyn.
0: At nagwagi naman sila ng 5,000 Hong Kong dollars. Yun. At tig 1,000 dun sa mga nag-participate na iba't ibang grupo pa.
1: Organisasyon.
0: Mm, walang natalo.
1: Talo.
0: Ang natalo tayo.
1: Dahil basa tayo.
0: Dahil nabasa tayo. Sumakit pa ulo. Pero alam niyo sa totoo lang, nakakatuwa. Nakakatuwang makita ulit na gano'n na ano, na nagkakaisa. No? Kaya nga mamaya iaano natin 'yan sa atin.
1: Kaya nga sinasabi ko noon no nagko-cover ako nung mismo ng parade. Walang tulak kabigin lahat ng mga babae natin with their smiles, their energy.
0: Yes.
1: Kahit na po bigla na lang bubugsok,
0: yes.
1: babagsak yung
0: ulan. Walang umalis, umalis na lang.
1: Correct.
0: Then nag-stay.
1: Agree. Tama 'yun, ha. Pagbati muna natin sa mga kasama po natin, si Tita Maylene, si Chef, kasama rin po natin. Si Emma, sabi ni Emma, tawa-taloy siya, bumagsak talaga yung backdrop.
0: Oo, oh, ang ganda tingnan ha, yung ano.
1: Slow
0: yung
1: motion.
0: Yung pagbagsak, oo. Oh. Kasi may nag-video. Ang akala nila AI.
1: Oh, may nagsabi
0: oh,
1: AI?
0: Kasi paatras yung ano eh. Paatras yung tao. Bumagsak yung ano, yung backdrop. Hindi nila alam totoo yun.
1: Hindi kasi nahawakan yung beat.
0: Oo, oo. Aray.
2: Sorry po.
1: Ah.
2: Masin ba yan?

0: So, Tita Glo, sabi ni Tita Joy, uy, may lumukso na kuto, Kuya Mike.
1: Ayan.
0: Ayan na yun. Si Jean Karanungan, kasama na natin ngayon. Tita Gail, Tita Agnes, it's 16, feels like 13 in Toronto. Kasama rin natin si Emma ngayon, is watching us in Bonham Road in Saingpun. Si Lucencia Payumo, Malin Magtibay, Mitch Nosite. Tita Edna in Milan. Buenasera, 34. Patang init naman dyan sa inyo. Nasa Lombardi ngayon si Tita Edna. Nakakaantok ang weather. Oh, ang dami pa namang mga...
1: Akala mo ba dito lang ang may putok? Tsaka sa Pilipinas.
0: Hindi, no? Marami silang
2: sa
0: putok doon.
2: Famous sila sa putok.
0: Tsaka may mga babae doon hindi nagsishave, ha?
2: Oo. Sa totoo lang.
0: Ayun, sabi ni ano, sabi ni Tita Edna, oh, sobrang init. Tapos sasabayan pa ng kakaibang amoy.
2: Oh, see?
0: It's sabi niya, it's headache.
2: Ako nga, sumakit ang ulo ng Linggo, eh. Kasi nung nanonood ako, nagpunta ako sa booth ng SSS.
0: Oh.
2: Abang biglang may pumasok na, ano, ibang lahi.
0: Oh.
2: Eh, yung ibang lahi, iba rin ang amoy.
0: Wow.
2: Iba amoy, yun talaga nag, ano, yung parang gusto kong pakalisin. Paalisin doon sa lugar na yon at siya lang ang ano. Eh, pinaatras pa. Ang atras niya papunta sa amin.
0: Ayun.
2: Oh, grabe. Doon sa bakit ang ulo ko.
0: So, kina...
2: Di ano ka mo yung parang, ano, yung anghit na hindi mo maintindihan.
0: Meron ba naman?
2: Na, tapos,
0: lahat naman
2: parang ang... yung damit na...
0: Hindi natuyo.
2: Na maasim. Nagtatalo yung asim nung amoy nung damit at saka yung amoy ng ano niya. Kili-kili niya.
0: Hindi ka humingi ng Medicare?
2: Hindi. Walang silbi yung ano, yung binigay mo sa akin, ano?
0: Ay, yung inhaler?
2: Inhaler?
0: Wala.
2: Wala.
0: Tagos to the bones.
2: Doon ako napauwi.
0: Ah, kaya pala maaga ka umuwi.
2: Doon ako napauwi.
0: Si Manette Pacheco, kasama rin po natin Helen Siap, no? Tita Emmy, kamusta ka na dyan? Si Gail also. Si Gina. Sama natin. Danya, si Tita Joy also. Si Tita Joy ngayon nasa Shek Tong Choy. Pagbati rin natin kay Darna.
2: Darna! Ang bato! Ding!
0: Yes. Si Grace, kasama rin po natin ngayong gabi. Hello po sa inyo. At si Emma, pa-shoutout po sa lahat ng kasali din kami po dun sa Festival Competition Kalinga Province, Hong Kong. Workers Association.
2: Wow.
0: Oh. Whoever performed on that day, saludo po kami.
2: Dahil, ang galing, ha?
0: You know, it took several months, no, to prepare.
2: Oo,
0: to
2: naman.
0: Get the choreography, yung inyong mga costumes.
2: At saka yung mga ano parapernalias nila doon.
0: Put together, di ba?
2: Nakita mo yung lechon?
0: Huh?
2: May lechon.
0: Wala na, umalis na ako noon, eh.
2: Ay, hindi mo naabutan yung lechon?
0: Meron?
2: Oo.
0: Buhay na lechon?
2: Lechon, hindi.
0: Ano?
2: Karton.
0: Oh.
2: Karton na lechon.
0: Si Mitch, sabi niya, hindi kami na nanood. Nagtambay po kami sa OWA, nagkape. Salamat, masarap po yung kape ng OWA. Ay, yung pumipirma kayo.
2: Masarap na ngayon?
0: Yung pumipirma kayo. Oh, Tita Gertrudes, kamusta po kayo dyan sa typo? I know how difficult it is dyan sa lugar ninyo. Yeng Coneta, kasama rin po natin ngayon. At marami pang iba. Tita Agnes, dito rin all year round ang masangsang na amoy. Super sakit ng ulo. At sunod na ang sakit ng ulo at throwing up.
2: Oy, congratulations ha, sa mga Hinebra fans.
0: Oo, congratulations pala sa inyo.
2: Nanalo ho sila. Nanalo. After 3 years.
0: Oo, kasi sunod-sunod eh. No?
2: After 3 years, talo lagi sila eh. Kahagabi, nanalo. Game 7.
0: Come from behind.
2: Oh,
0: parang New York Knicks, ha?
2: Mismo, akala mo talo na eh.
0: Oh, no.
3: The parade is in 2 hours.
0: In 2 hours, no?
3: 10 p.m. Eastern Standard. Okay. 10 a.m. Eastern Standard.
0: Marami daw mag hindi daw papasok eh. Kasi yung ano na yan, yung Midtown na yan, di ba? Ano yan eh, very instrumental yan. Kasi during the end of World War II, diyan yung malalaking building na nagtatapon ng confetti when the army was...

0: ikaw yan.
1: Melchora Aquino. At kahit inulan sila doon, tuloy pa rin. Kahit na po ang mga sumali sa Owa Dance Festival contest ng hapon na yon, no, nakasama sa programa, binata nila ang hirap sa pagsayaw, ibinigay ang kanilang mga talento. Kaya po, saludo sa inyo ang Pinoy Tayo Sanman at congratulations sa mga nanalo at sa lahat po ng mga sumali para maipakita lamang, maipamalas at maibahagi ang mga katutubong sayaw. At talaga namang grabe ang mga indak sa kabila ng hindi magandang panahon. Ang nakakasakit lang ho ng loob sa atin ay ang makita ang iba nating mga kababayan na walang pakialam. Ang mga nakaupo lamang sa tabi-tabi at ang masakit ay nang ilagay na sa stage ang ating bandila, ang watawat ng Pilipinas, at patugtugin na ang ating pambansang awit bilang paggalang sa ating watawat at sa ating pagka-Pilipino. Una po, pasasalamat muna sa mga tumayo, sa mga naglagay ng kanilang kaliwang kamay sa kanilang dibdib at buong pusong umawit at ninamnam sa kanilang dibdib ang bawat kataga at salita. At doon sa mga hindi tumayo, hindi man lang nagbigay ng pansin at pagpupugay at paggalang sa ating watawat at pambansang awit, ang masasabi ko lamang sa inyo, nakakahiya po kayo. Nakakahiyang tawagin pa kayong kabayan ng araw na yon. At nakakahiya po kayo bilang kapwa Pilipino. Kayo, anong sa inyo?
2: Alam niyo po, kagaya ng lagi po nating pinapaalala sa inyo, saan man ho kayong dako ng daigdig, Pinoy tayo saan man. Sa pagkakataong ito, nais po namin ding ipaalala sa inyo, magpalit man kayo ng inyong pasaporte, ang dugo at ang inyong kultura ay Pilipino pa rin.
1: At inyong kulay!
2: Diba? Pilipino ang
1: inyong
2: pa rin
1: pinagmulan!
2: Kayo. Saan man ho kayo itapon sa...
1: Hindi nyo maitatatwayan sa, kahit saan kayo naroon.
2: Diba? At saka, alam nyo po, kung sa inyo, kinahihiya nyo yun, yung ibang tao at ibang nationality, no? Ibang lahi.
1: Iba nga, umiiyak pa eh.
2: At saka hindi, inaano nga tayo, diba? Itinataas nga tayo ang pananaw sa atin. Lalong-lalo na sa mga, ika nga, kategorya ng medical sa ano, mga ating mga nurses, caregivers,
1: doctors,
2: 'di ba? Dito na lang ang ating mga household managers, 'di ba? Tinitingala
1: mataas
2: tayo,
1: ang pagtingin nila,
2: ang pagtaas sa atin ng ibang lahi. Tapos kayo ikinakahiya ninyo. Pagtaman sa
1: hindi, ang nakakaano doon, alok ako nga, ano eh, 'di ba nadudun kami sa gilid. Doon sa ano ng ledge ko?
2: Hindi, sa ano na yun?
1: Ano ba yun?
2: Court of Final Appeal
1: na hindi na pala ledge ko yun.
2: Hindi na, Court of Final.
1: Pero dati ledge ko building.
2: Yes, old ledge
1: tawagin,
2: ko building.
1: Alam mo, ang masakit, napasigaw ako talaga. Dahil ano na eh, paano na yung ano natin eh, yung pambansang awit eh. Di ba, nag-ano na yung ano. Napasigaw ako nung, doon sa mga nakaupo, magsitayo po kayo dyan. Talaga sumigaw ako. Ay, pagsigaw ko, ano,
2: tumayo naman.
1: Nagtayuan naman.
2: Wala talagang pakialam eh, no?
1: Oo, nagtayuan naman. Kasi sabi ko, magbigay galang kayo sa ano. Respeto naman sa ating watawat ng Pilipinas. Yung iba naman na nakaano doon, na nagpapahinga doon, tumayo eh. Tapos nag-ano rin ng ano eh.
2: Naglagay din ng
1: kaliwang kamay sa kanilang kaliwang ano eh, kanang dibdib eh. Diba? Alam nyo po, sa ibang nasyon, kapag tinutugtog ang kanilang national anthem, makikita nyo po yan sa mga ano, sports, ano, PES, di ba, ng mga...
2: Occasions.
1: Occasion, ng mga ano, talagang umiiyak yung mga athlete. umiiyak yung mga nanonood. Kapag tinutugtog ho at inaano yung kanilang ano, national anthem, alam nyo tayo, kahit saan tayo naroon, sabi mo nga, kahit saan tayo napunta, mapupunta o yung ibang bansa man ang ating pupuntahan, lalo na kayong naririto sa Hong Kong, tayo. Huwag mo nating iaalis yung respeto. Yung respeto natin at pagmamahal, no? Yan ang sumasalamin sa ating bansa, agree, sa ating pagka-Pilipino.
2: Agree.
1: Sabi sana nga, yung mga bastos na ano, sabihan nyo, bilang Pilipino, katungkulan ninyo sabihan sila. Kahit magalit pa sila dahil ipaunawa nyo yung kanilang pagkabastos. Sa totoo lang, ako, kung ganun din lang yung gawin nila, nakakayang tawagin silang kabayan. Kapwa Pilipino.
2: Sabi nga dito ni Tita Kat, so sad naman, parang hindi pinamanak na Pilipino. Maging proud tayo sa ating bandila at national anthem. Sa Dubai nga, ay nagbigay pugay sila sa Independence Day natin. At sa ibang bansa. No? Sa ibang bansa, binibigyan tayo ng kahalagahan. Si Agnes, pusong Pinoy pa rin ako. May Philippine flag pa rin, ako dito sa unit ko. Si Tita Edna, basta kami dito noong kalayaan ball, sino Tita Edna, nag-ano pa yan, nagpadala sa atin ng litrato yan, you know? Naka-gown sila. No? Masaya po at super enjoy kami, real proud na ako'y Pilipino. Proud to be Pinoy. Sabi nga ni Tita Alpha, sana'y tubuan kayo ng pigsa.
1: No! Natotoo lang, nakakagalit. Nakakagalit po eh.
2: Oh.
1: Ano talaga yun eh? Pambabastos.
2: Yes.
1: Na maliwanag. No? Kahit sabihin mo ng araw ng pahinga nila yan,
2: mm-hmm,
1: alam nilang nandoon sila sa lugar na kung saan isine-celebrate ang ating 128 years of Independence Day. Imaginin mo yun. Sana makita mo man lang yung ano nila, concern nila.
2: Agree.
1: Diba? Na pagka na ano na nila yung watawat natin eh, diba, mag-unahan na kayo sa pagtayo.
2: Agree.
1: Diba? At yung pagkanta ninyo sa ating ano, pambansang awit, alam nyo, napakaganda yan. Kaya sintunado pa kayo. Ako, talagang ano po yan.
2: Inamin niya, sintunado talaga.
1: Kahit sintunado po ako. Kakantahin ko yan. Diba? Iba kasi yun eh.
2: True.
1: Iba-iba yun eh. Na doon mo malalaman, doon mo mapapagtanto, diba? Na ikaw ay isang tunay
2: na
1: Pilipino na nagmamahal sa iyong sariling bansang Pilipinas. Hindi natin maiaalis. Let's face it, doon lang tayo sa real talk. Alam natin yung inyong ano, damdamin, yung inyong frustration, di ba, sa naman nangyayari sa atin.
2: Pero hindi
1: sa dapat ating bansa, yung political system natin. Pero, hindi ho nangangahulugan yun na babastusin natin mismo. Yung ating ano, di ba, pagka-Pilipino.
2: Pero kagaya ng sinasabi natin, isa dapat na isaisip po natin, yung mga pangyayaring nangyayari po sa atin sa Pilipinas are based on individuals. Di ba, isang tao yan eh, or isang grupo. Pero hindi po natin dapat tanggalin sa ating isipan na yung bansa natin, hindi yan mabubura. Hindi natin kailangan burahin yan sa ating damdamin, sa kaisipan natin. Dahil dyan tayo, kumbaga, pinanganak. Yan po yung lahi na ating dinadala. At maliban dyan, of course, yung kulturang ating at yaman ng ating kultura na siyang ating ipinamumudmud sa buong mundo.
1: Kung gaano, ibinabahagi.
2: Binabahagi yan, di ba? Sa buong mundo para sabihin na kami po ay Pilipino.
1: Pilipino. Sa isip,
2: sa salita,
1: at sa gawa.
2: Yes.
1: Eh, nakita mo nga, di ba? Nakita mo pa yung mga ano natin? Yung mga kapwa OFWs natin na nakaano pa doon, naka Philippine dress, naka kimo, naka barong Tagalog, yung iba katipunero. Oh, eh makita mong doon sa stage ilang wata

0: Awat ng Pilipinas, winawagayway. Yung iba nga, eto na nga, umuulan eh.
1: Correct.
0: Diba? Pero hindi sila umaalis.
1: Hindi natinag eh.
0: Hindi natinag. Pero kayong mga bastos kayo, na nakaupo lang doon, na walang pakialam, na kung ano man eh, hindi man lang kayo tumigil sa ginagawa ninyo, ay eh, nakakahiya po kayong tawaging kapwa Pilipino.
1: I agree.
0: Diba? Yung sa akin, ito po talagang inano ko to, dinibdib ko tong ano na to eh. Kaya sabi ko, ito yung uunahin ko sa ating ano, anong sa inyo. Dahil akala ko, noong unang, di ba, na nagkaroon tayo ng events, na inano natin yung ating pambansang awit, eh, marami rin nag-ano doon eh, na nakaupo na walang pakialam eh.
1: Agree.
0: Pero alam nyo, sa ibang bansa, pinarurusahan po yan.
1: Ay, huwag naman tayo dumako doon sa pagpaparusa.
0: Diba? Sa totoo lang. Yun nga lang, hindi natin pag-respeto sa ating ano eh, pasaporte.
1: Well.
0: Na sumasalamin din sa ating ano, pagiging Pilipino. Sa ibang bansa, masyado lang ano, sa atin eh. Napaka ano nung ano, nung ano natin, yung batas natin. No, sa ating pagka-Pilipino na kung saan yung iba winawalang halaga yan dahil hindi sila napaparusahan.
1: Pero based on that guys, kagaya ng sinasabi po natin, wag naman sana kumbagay umabot pa doon sa pagpaparusa. Hindi na kailangan
0: yun. Hindi naman dapat eh.
1: Ang kailangan dito is yung pagmamahal sa ating bayan. Sabi ko nga kanina, wag nating hayaan ang ibang tao ang mag-iba ng kulay at dagdagan ng ibang interpretasyon ang ating bansa. Ang pinaka-importante is bigyan natin ng kahalagahan ang ating bansa sa pangunguna na kung hindi dahil sa atin, eh hindi magigising yung mga totoong tao na makakapagbigay ng mas magandang kinabukasan sa ating mga pamilya.
0: Meron pa nga doon, Chief. Alam nilang may programa, nagkakaraoke pa. At parang very proud pa sila sa sarili nila. Hello?
1: Walang ano yun.
0: Imaginin mo yun, ang nandoon ho, ang nandoon yung buong ano ng lakas ng konsulado.
1: We don't, ako sa akin lang, bato-bato sa langit, tamaan mo magagalit. But what's one of the things that I'm proud to say na hindi nangyayari yan sa ibang lahi? Na kung meron pong isang, palabas or isang
0: okasyon
1: ang ating konsulado. Sa ibang mga alam kong mga konsulado, hindi pwede yan. Nangunguna lagi ang pagbibigay importansya sa sa representante ng ating gobyerno dito. Hindi pwedeng magkaroon ng kasabay na na okasyon. Ang official occasion is only from the Philippine Consulate. Kung kagaya nito sa buwan ng ating ng independensya, no? Sa ganitong sitwasyon, dapat doon lang tayo naka-focus. Walang makikisanib na ibang grupo. Walang ibang okasyon na official kung hindi lamang yun. Alam nyo po, at the end of the day, kung hindi nyo po nirerespeto ang ating bandila, ang ating bansa, sa inyo rin magiging reflective yun. No? Kaya po, yun nga yung lagi namin sinasabi, hindi po mag-iiba ang sitwasyon natin sa Pilipinas na kung saan foreigners na po ito, mga banyaga na po nagsasabi, hindi po namin maintindihan kung ano ba ang status ng inyong gobyerno. Pero sila, kita nyo ha, sila nagmamasid sila. Pero ang kanilang pananaw ay may objective po yung kanilang pananaw.
0: Mm-hmm.
1: Tayo na mamamayan ng ating bansa, sinusuka ho natin. Diba? Hindi natin binibigan ng respeto. Hindi
0: ho talaga po
1: pwede yun. No, sa ganitong sitwasyon. Anyway, 8:46 sa ating program. Sabi nga ni Tita Edna dito, nakita ko ang amo kong babae at alaga ko dati na ngayon ay dalaga na. yung

0: post na naka-Filipiniana kami at sabi ng amo kong babae, proud, amo po ito ha, proud daw siya sa akin at nakasama daw ako sa Filipino community. Sabi ni Tita Betty, sabi niya dito, nasa na ba yun? Sabi ni Shawnee, ewan ko kung bakit ganyan ang mga kababayan natin, no? Na nakapag-abroad lang, wala na silang pakialam sa ating kultura. That, nakaka-sad yan. Ano?
1: Wala, nakakalungkot, nakakalungkot.
0: Sabi ni Chef, walang pakialam sa nangyayari sa kapaligiran nila. Sana sa ibang lugar, no? Nila gawin yung mga ayaw nilang makibahagi sa mga okasyon na kagaya niyan.
1: Sana di man lang lumipat na lang sana eh. Diba? Kung wala kayong pakialam eh. Lumipat na lang kayo, wag na lang kayo dun. Alam nyo may programa naman eh.
0: Oo. Sabi ni Tita Alpha dito, amo ko, proud siyang nakadamit ako na Filipiniana. Tita Agnes, sa workplace ko, naglaan sila ng one day celebration for Philippine Independence Day. Puro Pinoy foods.
1: Ibang bansa na yan ha?
0: Oo. At may programang showing performing Filipina dances and songs. June is a Philippine Heritage Month sa kanyang lugar. In fact, in Los Angeles, it was. Ang nakapag-first pitch si Jokoy.
1: Oo, si Jokoy.
0: Sa Dodger Stadium, no? Sabi nga,
1: honor yan, ha?
0: In honor for Filipino
1: for Heritage. Filipinos. No.
0: Si Tita Kat, sila yung mga taong natipong hindi ipaglalaban ng bansa, kundi merong mananakop, takot sila, hindi kumukuha ng mga bayani natin ang talagang nagbuwis ng buhay para sa atin. What if kung merong gera? Ang tatay ko noon at the age of 20 ay naging gerilla sila noon ng World War II.
1: Alam mo, kung babalikan mo nga eh, yung tinatamasa mong kalayaan ngayon, utang natin yan. Diba? Doon sa mga ninuno natin na nakipaglaban, nakipaghamok, nakipagpatayan para lamang makamtan ang ating sariling kalayaan, ang ating kasarinlan. Ngayon, hindi natin maialis kung sa ninyo, dahil nasa abroad tayo, naghihirap tayo, at nagpapakasakit tayo rito, it's a choice eh. Sa atin yun. Sa atin po yun. Kaya kung bilang isang Pilipino, nakakatuwa nga yung kaya nga pinuri natin at sumasaludo tayo sa lahat ng mga Filipino Association na nakiisa dun sa araw na yun.
0: Meron pa tayong representante mula sa Macau.
1: Oo. Imagine mo yun.
0: Who took the bus, early bus, just to be in.
1: Yung iba gumising pa ng maaga, ng madaling araw. Yung iba doon gutom.
0: Kagaya namin.
1: Oo.
0: Buti na lang yung COFW, maraming pagkain.
1: Hindi pa kami nagkakape noon.
0: Oo.
1: Late na tayo nakapagkape.
0: Malamig na nga yung binigay mo sa akin.
1: Pero ang nakakatuwa dito yung makikita na natin yung buong picture naman nung araw na yon is yung pagkakaisa nating mga Pilipino. Kaya natin yun ang nakakatuwa na umulan man at umaraw nung araw na yon dahil sa 128 years na celebration natin, ipinakita po ninyo, ipinamalas ninyo, ibinahagi ninyo ang inyong pagmamahal nung araw na yon bilang Pilipino. Sad to say lang na yung iba, talagang...
0: Yeah, mayaman na yun. Ako, para sa akin...
1: Bastos!
0: The only thing I can say is that if you can't beat them, join them, di ba? Pero sa ganitong sitwasyon, atin yun Kung hindi nila gusto yun, that's not our problem. To me, the worst thinking that we can bring off them is hindi sila Pilipino. Ganun na lang.
1: Nakakahiya.
0: Tapos, kung kailangan nyo ng tulong para kayong walang humpay na mamimintas pa sa sitwasyon. Ay, nako. Anyway, so much for that. It was a great celebration.
1: Yes.
0: That came in on a Friday when the celebration of

0: the official celebration of the Philippine Consulate General, and their distinguished guests, kasama rin po yung mga members of the consular corps sa araw na yon. And then we had the Philippine Association of Hong Kong celebration also on a Saturday.
1: Si
0: and then,
1: Admin, PY.
0: And then,
1: si Admin, si Secretary ki Hansley.
0: Na nakasama po
1: noong
0: Sunday naman po. No?
1: Mm-hmm.
0: So, kompleto po yung celebration. And there's more celebration, like this Sunday. Isa na rin yan sa pagunita ng pagsusuporta sa pelikulang Pilipino, di ba? Pupunta rin dito yung dalawang stars mula sa Pilipinas.
1: Oh yes, si Don Bell.
0: Oo, no? So dito sa ganitong sitwasyon, napakaganda po na ipamalas po natin. Hindi lang po yan. There are, if I always know, sa mga palabas na ganito, there's always foreigners who are watching the Filipino film.
1: Oo nga.
0: Diba?
1: Natuwan-tuwa sila.
0: Yes, so ganitong pagkakataon, kayo na inilalatag na sa inyo yung pagkakataong manood, ito yung mga lokal dito at iba pang lahi, eh sila yung nagbibigay ng importansya na mapanood at makita kung ano ang pelikulang Pilipino.
1: Pilipino. Diba? Naano naman kasi nila, naiintindihan nila yung ano dahil may subtitle eh.
0: Yes. So diba? Sa ganitong paraan, kami po ay natutuwa dahil for the past celebrations, last week and this week, this coming weekend, eh kasama po ang ating programa.
1: Oh, mamimigay na naman kami ha. Mamimigay po ang A-Freight.
0: Oh, namigay na tayo ng dalawa.
1: Dalawa, o may tatlo pa.
0: Mamimigay pa ng extra tatlo.
1: Tatlo
0: na tickets ang A-Freight, okay?
1: Galing ha. Thank you. Doon sa mga sumagot kanina, mamimili kami ha. Doon sa ating
0: doon sa ano mo, sa tanong mo.
1: Oo, sa tanong
0: natin. Kung
1: ilang
0: taon na ang A-Freight.
1: Yes, this year, ilang taon ang A-Freight? Tinanong natin yan. Mamaya iba naman tanong natin.
0: Okay, we're gonna be back. Makalipas lang po ang ating paalala to go away. Ay, wala pa pala.
1: Wala.
0: Sorry ah. Parang nabigla ako. Tapos na ba tayo ng API? Tapos na ba? Okay.
1: Napaaga ka.
0: Napaaga ako ah.
1: Kaya nga eh. Napatingin din ako sa iyo eh.
0: Napatingin. Parang naano ako.
1: Eto pa.
0: Hindi na. Itaka mo na. Kunin na muna natin yung ano.
1: Alin?
0: Yung winners dun sa dalawa.
1: Oh, sige.
0: Tingnan mo muna. Ikaw nang mag-ano.
1: Ano ko nga, naglulo ko yung aking.
0: Oh, sige, sige, ako nakukuha dito. Doon sa doon sa katanungan ni Tita Carrie.
1: Ilang years na ang A-Freight door-to-door service?
0: Okay, so yun
1: this
0: yung,
1: year.
0: Yun yung tanong, di ba?
1: Mm-mm.
0: Ako na ba pipili kung sino?
1: Sige.
0: Sige. Ay, di, si ano na lang, DJ McCurbs. Doon
1: sa up to you.
0: Video na ano. Umili ka na doon.
1: Kasi marami kong kakilala dyan. Baka mamaya sabihin nila.
0: Oy.
1: Ano?
0: Mili ka na lang na isa. Tapos patawagin mo sa atin. Ito yung mampapanalunan nitong pipiliin ni DJ McCurbs. Dalawang tickets ito, no? So may maisasama ka.
1: Dito sa...
0: Itong for, kanina, yung para sa'yo. Yung para sa'yo. Yung para sa'yo. Kasi mayroon ka pang ibibigay na tatlo.
1: Tatlo
0: eh.
1: Naman.
0: So yung tatlo na yon can actually be individual. So, ay, paubaya ako na sa'yo.
1: Ah, sige.
0: Ako ba ako sa'yo?
1: Tatlong ticket pa.
0: Ang nanalo ay si?
2: Ini-scroll ko.
0: Ah, i-scroll para, mo.
2: Para okay. Random talaga.
0: Okay. So, hindi ang
2: nakatingin.
0: Nanalo ay si?
2: Ito. Tingnan natin.
0: Okay.
2: Nag-good evening lang siya.
0: Nag-good evening lang siya. Okay. Ang nanalo, again, another ayan. Scroll. Ang nanalo ay si?
2: Si Princess V. Agtang Viernes.
0: Si Princess?
2: V. V-H-I-E.
0: Okay, Princess. Kung nakikinig ka, Princess, ngayon, pakitawagan mo lang ako sa WhatsApp, 6641-8811.
1: 6641-8811.
0: Okay.
1: Mag-ano ka, magparamdam ka.
0: Okay.
1: Princess, pwede ka magsama isa, ha?
0: Oo, WhatsApp.
1: Dalawa kayo.
0: WhatsApp me.
1: Galing naman. Thank you sa A-Freight. Tita Beng, thank you. Salamat po.
0: Okay.
1: Imagine mo yan, 41 years na ang A-Freight. Grabe.
0: Okay. Si Princess V. Agtang Viernes. Tama ba?
2: Yes.
0: Yes.
2: I sent you the link to her profile.
0: And then, nag-message na ako sa kanya. Okay na. Oh, baka ito na. Bilis naman. Ay, hindi. Ikaw pala yun. Sabi ko, bilis naman. Si ano pala yun? Si DJ McCurbs pala yun. Okay. So, yun na po yung nanalo.
1: Yung isa pa.
0: Ano isa pa?
2: Isa pa?
0: Wala na. Dalawa na. Dalawa dapat...

0: Ito si Viernes, dalawa yung mapapanalo na.
1: Ah, dalawa! Na. Oo nga pala.
0: Confused na naman itong kasama ko dito.
1: Sorry.
0: Mali na naman.
1: Na-confuse ako.
0: Nakakain na naman kasi ng ano eh.
1: Buti na lang kayo namili. Kung hindi, mamimili pa ako.
0: Ako pa pagagasusin mo, ha? Ako pa pagagasusin mo. Tandaan mo ako, akong umaabono muna niyan.
1: Ano po, siya talaga, punong abala. Kung makikita nyo lang mo si Kuya Mike, si Chip, lalo na yung pag-aasikaso dito sa movie na ito.
0: Ay, nako.
1: Nang tayo sa wakas. Naku, grabe. Eh, darating pa nga ho yung mga artista, pati ho yung ano nila.
0: Entourage.
1: Entourage nila. Oh, yung dinner. Hmm. Yung hotel.
2: Dinner
1: hindi natin
2: lunch.
1: Problema yun.
0: Lunch.
1: Hindi pa naman tapos eh.
0: Lunch
2: kasi, dinner ka agad
1: eh. Ah, lunch. Lunch nila. Hmm. Kaya ako, ano, nagpapasara pa nga ng isang theater. Di ba? Para lang sa kanila, exclusive sa kanila yon. Bahala na sila.
0: Okay, nasa na si Biyernes? Naging Sabado na. Ay,
1: Ben.
0: Bukas pala, holiday nila.
1: Oo nga pala, sa kanila yun, ano?
0: Bukas sa kanila, holiday nila bukas. So,
1: kaya sabi nga nila, bakit wala daw bukas? Wala pa ko eh.
0: Wala pa.
1: Sunday yung ano eh, first showing.
2: Mm.
1: Oh, pero may mga susunod pa yan.
0: True.
1: Mm.
0: Okay. Well, anyway.
1: Tapos meron pang natitirang konti na lang.
0: Konti na
1: sa
0: lang.
1: Sa 11...
0: 30. Oh. Mm. Wag mo na i-consider yung 11:15. Tapos na yun.
2: Wala na.
1: Wala na yun.
2: That's you can't not even part see
0: the,
2: it. Ano na
0: yun. Oh, that's not part of the placement. Kasi advanced screening yun. Kinuha ng mga fans club yun eh. Ito na lang ang there's only one show that's open to the public for this weekend na makikita nyo ang Don Bell. Next weekend
1: pupuntahan din nila yun.
0: So only these two theaters and two houses ang pupuntahan nila. Yung next week wala na pong Don Bell next
1: week. Yan yun
0: sa
1: Times Square.
0: Oh, kinoconfuse tayo ni Tita Kerry.
2: Kaya nga eh. Alam naman lahat sa Times Square lang.
0: Next week na pag wala ka na dito, hindi na kami confused dahil nasa Central na siya. Wala na confusion next week, wala na siya eh. Sa Lunes pinauwi ko na ho siya.
1: Nililito ko lang kayo. Mamimiss niyo ako.
0: Yun nga yung problema eh. Litong-lito na nga ako ngayon, wag mo na ako lituhin.
1: Nakakaawa ko talaga si Chip.
0: Wag mo na ako lituhin. Buti na lang na nabigyan tayo ng magkakataon na kumain kasama si Tita
1: ako,
0: Evelyn.
1: Ako, nalito ko eh. Kala ko si Don Pepot yan, tsaka si Belia Flores eh. Sila yung unang Don Bell.
0: Okay. So tuloy-tuloy tayo sa ating programa. We're gonna take a break. So pagbalik po natin, more of your anong say ninyo. And like tomorrow, we will also have meron naman tayong bukas ang ating Labi ng Leors tomorrow.
1: Yes, tomorrow.
0: And statutory niyo.
3: On the radio, web, and mobile app.
4: Potangwa.
3: Metro Plus, your connect.
5: The chief executive is leading the government to draft the first Hong Kong's five-year plan, which is closely related to you and me. In the next 5 years, Hong Kong should further improve its competitiveness, consolidate and enhance its strengths, seize opportunities from national development, and strive for faster economic growth and better livelihoods. The Chief Executive has instructed the Constitutional and Mainland Affairs Bureau to hold a public consultation. We welcome your views. Let's shape the blueprint for the next 5 years together.
6: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470. 2281-7470.
0: Balik po tayo sa ating programa. It's 1.5 minutes past the hour of 9 o'clock. Congratulations, nanalo si Princess V. Agtang Viernes, kung kilala niyo po siya, pakisabi lang po sa kanya na tumawag po, mag-WhatsApp po sa akin, 6641-8811.
1: Sa Sunday, iba na apelyido mo, Agtang Linggo na.

0: 6648811. So I can send you the QR code for your tickets on Sunday.
1: Wow, high tech na ngayon.
0: So QR si Tita Kerry ngayon, kailangan ng... ano?
1: Tatlo.
2: Ha?
1: Huh? Ano kailangan?
0: Tatlo pamimigay mo eh.
1: Kaya nga.
0: Oh, bahala ka na, tatlong tickets na pamimigay niya.
2: Tatlo tickets tatlo pamimigay.
1: Oh, diyan sa programa ha?
0: Kung sino yung nakikinig sa atin sa programa ngayon, para mas mapadali na siya. Okay? Para mas mapadali kasi kung papasulat pa natin sila, tatagalan pa eh.
1: Oo.
0: Okay. Yung, siya yung magtatanong. Ang walang ho yung taga-sabi sa inyo ng mechanics. Kasi pag siya magsabi ng mechanics, maguguluhan ho tayo.
2: Yun yung quiz.
0: Yun yung quiz, ano?
2: Oh,
0: yung mechanics.
2: Kung mag-gets natin yung mechanics. May ticket
0: sa
2: kayo.
0: Akin na ho yung mechanics, ha? Yung mechanics, ganito. Ano ba gusto mo? One question, one ticket? Or one question, three tickets?
1: One question, three tickets na kagad. Pero tatlo mananalo.
0: Hindi kaya nga. So,
1: isang... one question, three tickets. Wala nang ano. Wala na. Tatlong, ano, tatlong...
0: May isang oras pa kasi tayo eh.
1: Oo.
0: So, every
1: quarter... Tatlo pipiliin natin.
0: Oo nga, pero...
1: Ang gusto mo, tatlong tanong?
2: Tatlong tanong.
0: Sige, one question muna, di ba? Para mas maganda.
2: First 15 minutes, second 15 minutes, last 15 minutes.
0: Okay, so klaro yan, ha?
1: Klaro, emerecto.
0: Paki-repeat lang siya para huwag ka muna magsalita para hindi tayo maguluhan.
2: One question per 15 minutes,
0: okay.
2: One ticket per first answer na lang.
0: Okay. Mauna. So ano gawin natin? Yung ticket, ano na lang natin, WhatsApp ka agad. Sa 6641-8811.
2: Mm-mm.
0: Okay, pipick upin namin yung mananalo, tatawagan namin kayo, ilalive namin kayo sa radio para mabilis. Okay. And, so, yun na yung mechanics. Okay na tayo sa mechanics, ha?
2: Yep.
0: Bigyan nyo kami ng thumbs up kung okay na kayo sa mechanics, please. Mm-hmm. If you are okay with the mechanics, pakibigyan nyo po kami ng thumbs up.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Hindi ikaw kasama
1: doon. Hindi pa ako kasama.
0: Kasi ikaw yung taga-question eh. Kaya naguguluhan yung mga kasama natin eh.
2: And just in case, to those who probably or most likely or unfortunately can't win a free ticket, you can buy their tickets at emperorcinemas.com. Go on their website and then go to Times Square because it's exclusively in Times Square for this weekend.
0: Correct.
2: 11:30 lang po yung available showing.
1: So pwede nilang dumiretso doon?
0: Wala na. Pag dumiretso ka doon sa araw na yun, baka wala ka
2: na mabili ng tickets. Yun yung ano mo, yun yung risk. So, if you can buy it online on the Emperor Cinemas website.
1: Kung
2: hindi
1: mahabol ngayon bukas.
0: Ang alin, pagbili ng ticket.
1: Pagbili ng ticket.
0: Karuhin mo kasi.
1: Bukas. Holiday nyo naman. Pumunta na kayo doon.
2: Pwede kayong pumunta ng Times Square.
1: Yes.
2: Bili nyo yung physical ticket.
1: Bumili na kayo ng ticket.
2: For the show on Sunday.
0: On Sunday. Okay.
1: Pero wala bukas ha. Baka maguluhan kayo.
0: Ikaw, tingin mo, dinadagdagan mo kasi kaya naguguluhan lahat ng tao eh.
1: Nililiwanag
0: ko lang. Huwag mo nang liwanag. Bayaran mo na kami magbigay ng...
1: Sinabi ko na nga sa ano eh. Sa Times Square. Sinabi na natin.
0: Oh.
1: Tapos yung may mga nagtatanong pa, saan mo mabibili ang ticket?
0: Bayaan mo na sila. Basta na-explain mo na.
1: Huwag
0: mo nang bigyan ng confusion. Okay, ang tanong ngayon, ano yung first question mo?
1: Ang tanong.
0: Anong sagot?
1: May ka na ba?
0: Kumain na ako? Oo, kumain na ako eh. Hindi yun yung tanong.
1: Hindi pa. Hindi pa yun ang tanong. Sino?
0: Who?
1: Ang kamag-anak
0: is the relative
1: ni Don Bell na wala rito.
0: Ha? Paano mo alam?
1: Hindi yun ang tanong. Hindi yun ang tanong. Hindi. Ikaw naman.
0: Pati ako hindi mo alam yun eh.
1: Ako rin. Diba? Sa April 2 tayo, ilang dekada na ang April?
0: Oh, so repeat ng question na yun, ha?
1: Yes.
0: Sige.
1: Hindi yung taon na sinasabi natin, ha?
2: Ilang
1: sinasabi
2: dekada.
1: Natin, ilang
2: how
1: dekada
2: many
1: na?
2: Decades?
0: Oh. How many decades?
1: Mm-hmm. Oo. Oh. In every decade, ano yan?
0: Oh, huwag mo na sagutin. Iko-confuse mo na naman, eh.
1: Hindi, sinasabi ko lang.
0: Yung mathematics mo na naman yan. Mali na naman.
1: Hindi, ha?
0: Ilang dekada daw ang A-Freight. How many decades is A-Freight?
2: And the rules of this answer, the first answer I see, I will pick kagad.
0: WhatsApp tayo, WhatsApp.
2: So WhatsApp?
0: Sinong unang matumawag sa akin? Yun ang mga pipikapin ko.
2: Tawag kayo sa ano?
0: 6641-8811.
2: 6641-8811.
0: WhatsApp, 6641-8811.
1: Ang gulo ko daw, ako.
0: Oh, okay.
1: Nanahimik ko ako.

0: Nagtatanong lang ako.
1: Ilang dekada? Kung marunong ho kayo kung anong dekada.
0: Dekada ho ha, hindi taon.
1: Dekada.
0: Dekada.
1: Sige na, WhatsApp nyo na yung sagot nyo.
0: Galing ho.
2: Tumawag na kayo.
0: Galing ho.
2: Wala pala dito. Hindi counted yung sa Facebook.
0: Galing?
2: Ah, hindi counted
1: hindi
2: yung
1: counted
2: sa Facebook.
1: Sa Facebook. Kailangan WhatsApp eh.
0: Ah, ganun ba?
1: WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Huwag
0: so,
1: tawag,
0: 6641-8811.
1: Oo. Oh. 6641-8811. Sino na ba papana? Huwag nga kayong tumawag eh. Pag WhatsApp eh. Ang kulit naman, no?
0: I-text nyo na lang. I-text nyo sa WhatsApp.
1: Oh. Eh, WhatsApp na eh.
0: WhatsApp na eh.
1: Sabi ka saan ang sabi ng text? Kanina may nag-text sa akin eh. Hindi tuloy WhatsApp. Kulit eh.
0: Gugulo ko.
1: Ayaw ko ba ako na ba nakain mo? Nakakain kasi ng pusit eh.
0: Ang sarap ng pusit. Ba't alam nilang apat na dekada?
1: Okay. Huwag kasing tumawag.
0: Mm-hmm. Pag ba't tumawag alam yung kayo, apat na dekada na?
1: Tumatawag kasi. Okay. Huwag tumawag eh.
2: Sabi kasi eh. Hindi na kayo tumawag eh.
1: Huwag kasing tumawag eh.
0: Mag-text ho kayo.
1: Ang kulit eh.
0: Sa WhatsApp.
1: Oh.
0: Sabi ni Agnes, sumagot ako kahit
1: huwag kasing tumawag. Ang kulit.
0: Padadala namin dyan si Don Bell sa, ano, sa Canada. Pwede namin ipadala dyan. Abangan mo, Tita Agnes. Si Don Pepot nga lang, tsaka si Belia Flores.
1: Wala na, patay na yun. Kaluluwa na ipadadala mo sa kanila. Ano ka ba? Ang kulit nitong mga to.
0: Yun ang original.
1: Okay. Meron na ako napili.
0: Meron na?
1: Meron na napili.
0: Meron na.
1: Meron na. Sandali, sandali. Kulit eh. Hindi tuloy ako makagkilos kasi tawag kayo ng tawag. Okay.
0: Ilang dekada na ang April.
1: Ay, tuloy mo muna yung balita mo.
0: Okay. At syempre po, dako pa rin tayo. Eto, napansin ko pa rin to ha. Nung Sunday. Ako, grabe. May nakita pa rin akong nagtitinda. At pasimple pa na nakalagay sa kani-kanilang malalaking bag na bit-bit ang kani-kanilang paninda. Kitang-kita ko yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi ako nagsumbong ha. At umiikot sa Chater Road at Chater Garden.
1: Mm.
0: May nakita nga tayo na si Ta. Pero ang galing ni ating! Grabe! Alam mo nung sinita ng Urban, sabi niya, binili niya daw yun. Binili niya yun. Yung mga naka-plastic na mga shirt, binili niya yun. Para daw pasalubong kahit marami yung nakalagay na t-shirt sa bag. Ang galing talagang magpaikot ni at magpalusot. Siya pa ang galit ha, si Ateng, nung sinita ng Urban. May nakita rin tayo
1: na... Let me just make it clear.
0: Mm.
1: Hindi na po siya Urban.
0: Hindi na.
1: Hindi na. Matagal na po. Urban was during the time, ano pa yun?
0: Pre-97.
1: Ngayon po,
0: ano na siya?
1: Food and Environmental Hygiene Department.
0: Ang haba na pala.
1: F-E.
0: Ayun.
1: Food and Environment Hygiene. F-E-H-D.
0: H-D.
1: Okay? Let me just make it clear.
0: Yes, clear.
1: Clear?
0: Clear, okay. Your Honor.
1: Bago yung clear na yan, ito na yung nanalo. Kakausapin ko na siya.
0: I submit.
1: Ha? Ang alin?
0: Akala ko nasa kongreso tayo eh.
1: Wala.
0: Ayan. May nakita rin tayo nagbebenta ng yung ano? Panakibutas?
1: One second. Takbang kaya. Hello? Pearly!
0: Taka mo na, huwag ka naman ako mata.
1: Oh, congratulations. Ilang dekada, Pearly?
3: Apat
1: na dekada. Congratulations sa'yo, Pearly.
0: Congratulations!
1: Okay, Pearly. Congratulations. Pasalamatan mo. Sino nagbigay sa'yo?
3: Every
1: po!
0: Door-to-door service.
1: Okay. Sige, so gayon na. Nanalo ka na. So, ang gagawin ko, ipadadala ko sa'yo yung QR code. May nanalo ka ng isang ticket. Okay? Thank you, Pearly. Bye-bye. Okay.
0: Yes.
1: Sige na, tuloy mo na dito, Kerry.
0: Congratulations, Pearly.
1: Tapos na yung ating first 15... Yung first 15 minutes natin, tapos na.
0: Tapos na.
1: Okay.
0: Okay.
1: Sige na.
0: Ayun, may nakita tayo. Nagtitinda ng ano, panakibutas. Yung kapag ano ka, meron kang menstruation, buti na lang tumigil na yung ano ko. Manakana ka at pabugso-bugso kong menstruation ng araw na yon. Kundi napabili ako ng Dioras kay Ateng. Sabi ko nga, pati ba yun? Nilalako na rin? Pati napkin? Nilalako nyo? Grabe! Pati panty shield? Grabe! Alam nating bawal, pero sige pa rin kayo. Alam nating gusto niyo lang kumita, pero nilalagay niyo ang sarili niyo sa kapahamakan. Mas lalong malaking problema ang kakaharapin ninyo. Marami na po ang nahuli, marami na rin ang na-terminate dahil dyan. Pero kayo, sige pa rin. Kasi para sa inyo, bahala na si Batman. Alam mo ba kung bakit nauso pala yung bahala na si Batman? Alam mo na?
1: Explain mo na sa kanila.
0: Dahil walang kwenta si Robin.
1: Dahil?
0: Hindi darating.
1: hindi
0: darating si Robin. Oh, di na kasi bato. Ang sa atin lang po, sa Pinoy tayo San Man, kaiingat po kayo palagi. Pero sana, huwag nyo nang ilagay ang sarili nyo sa ganyang sitwasyon. Lalo na po ngayon na masyado na pong naghihigpit ang gobyerno ng Hong Kong sa mga illegal na activities at gawain. Ang sa amin, paalaala lamang po. Dahil ang paalaala ay gamot sa taong nakakalimot. Kayo, anong say nyo?
1: Walang alam eh.
0: Gabi! Grabe talaga nung araw na yun. Nakita ko talaga umiikot. Oh. May nagtitinda ng turon, merong saging. Ay, si Ateng nakabili ng nilagang mani. Basang mani nung araw na yun. Tumikim pa ako eh.
1: Nakatikim ka ba?
0: Oo!
1: Adi, ano ka niyan? Ano tawag mo doon pag ganun? Yung bumili sa illegal, ano tawag mo doon? Fencing?
0: Ganun ba yun? May kasalanan din ako? Nakikain lang ako! Hindi ako bumili!
1: So ano yung sabihin nun?
0: Nakikain lang ako!
2: Co-conspirator?
0: Ganun? Wala akong kinalaman dun ha! Nakikain lang ako ng basang mani. Yun lang. Grabe no? Pero antindi pa rin ng mga kababayan natin. Alam mo, para-paraan lang yan, sabi nga eh. Ang gaganda pa ng mga bag nila eh. Na pinagana eh. Pinaglalagyan eh. Ano? May nagtitinda ng nilagang mais.
1: Di ba may nagsasabi pa, almusal kayo dyan.
0: Oo, almusal kayo dyan. Grabe, no? Sarap.
1: Okay. May adobong mani. Yun, tita.
0: Oo, may adobong mani. May kalbong mani.
1: Ano kalbong mani sa adobong
0: mani? Minsan dinadala ko sa inyo kalbong mani yun, ha?
1: Okay, let me explain. Ito ba, kalbong
0: mani? Yan, kalbong mani yan. Walang balat yan, eh. Eh, kalbo yan.
1: Tapos yung hindi kalbong.
0: May buho.

0: Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba eh.
1: Mali yung tanong ko eh, no?
0: He was laying the trap na eh. Ayun eh. Eh, kumagat ka.
1: Ayop si Gloria.
2: Okay. Mm. Hubad. Hubad naman eh.
1: Ano ba talaga? Hubad na mani o kalbong mani?
2: Di ba may maning sungsong pa nga eh. Yung matigas.
1: Ha?
2: Ano may maning sungsong?
1: Ano yun?
2: Yung matigas na mani pero masarap. Medyo maalat-alat siya.
1: Ikaw muna. Time out po.
2: Oo, Kat. Basang mani yun. Yung nilagang mani. Tawag na...
1: Yun yung nasa ano pa?
2: Oh, nasa ano niya?

0: Ito yung matigas na ano?
1: Ito yun eh. Ito yung Tita Kerry. Ayun,
2: no? Ayan, matamis naman niya yan.
1: Hindi, pero anong tawag mo dito? Panutsa, di ba?
2: Hindi. Iba yung panutsa. Yung panutsa hindi mani yun.
1: Ha? Di ba yung panutsa?
2: Hindi mani ang panutsa. Patutunayan ko sa'yo yan.
1: Natatakot ako dito. Ito, oh, mga kababayan, anong tawag dito?
2: Matamis na mani.
1: Hindi, di ba panutsa yun?
2: Hindi. Iba ang panutsa. Ang panutsa hindi naging mani.
1: Wala naman ako sinabi na yung panutsa naging mani. Pero yung panutsa merong mani. Di ba? Chef! Kawawa ako dito. Ano tawag dito?
2: Oh, ano?
1: Ay, sabi ni tita, ni chef, suman po ata yon yung balisungsong.
2: Oh, hindi. Maning sungsong, hindi balisungsong. Maning sungsong.
1: Walang tigil talaga si Tita Kerry. Sabi ni nga ni...
2: Minsan dadalang ko kay maning sungsong. Matigas nga lang yon.
1: Sabi ni ano? Tita Kerry, tama po yan. Mga mani... Ano yan? Pakiba...
2: Tita Kerry, tama na po yung mga mani. Kasi tumigil na po yung ulan.
1: Sige, sige. Ano yung ano mo?
0: Yung panutsa is cane sugar, yes, with peanut butter. Yeah. So peanut, yun nga. Yun nga.
1: Na may sugar. Di panutsa.
0: Peanut brittle nga.
2: Oh, hindi panutsa. Shoni, tama Shoni, di ba? Akala nila yung panutsa ang tawag doon. Ano, peanut brittle. Ne. Panutsa.
1: Oh, sabi panutsa ni Maria, oh, panutsa po
2: ala,
1: yan.
2: Ala, sa Batangas, Batangas. Eh, walang mani ang panutsa eh. Ilalagay pa nga yan sa mga kakanin eh.
1: Yung matigas na mani.
2: Mm, sunsong yun.
1: Grabe, huwag kung saan tayo napunta sa mong mani.
2: Teka, yun tayo sa ano, anong sa inyo.
1: Sige.
2: Oh, balik po tayo sa ating anong sa inyo. Ha? Sa atin, eh, paalaala lang dun sa mga nagtitinda pa rin na matitigas ang ulo, titignan ng mani. Ay, nako, kaingat kayo. Uy, eto ang balita. Nag-concede na.
1: Sino?
2: Si SP Alan Cayetano.
1: Oo nga, pero marami
2: nagpahayag na naman ito. Hindi sa ano ha, sa Senado, kundi nagpahayag ito ng kanyang pag-concede no, sa kanyang Facebook page na palagi niyang ginagawa. Imbis na sa Senado mismo, di ba? Kaya ito daw ang tunay na ambassador of Facebook. Dahil ginagamit niya ang social media for his own good. Hindi ito umattend kahapon ha, sa special session na pinatawag ni Pangulong Marcos. Dahil alam nito na papalitan na siya bilang Senate President. Dahil sumama na sa majority ngayon si Senator Joel Villanueva at iniwan na ang minority group. Ang tanong lang ng karamihan ngayon, bakit up to now, wala ka pa rin sa hulog, SP Cayetano o Senate Alan Cayetano? Bakit di mo bigyan ng atensyon ang mga batas na dapat ninyong aprubahan at talakayin sa plenaryo at doon kayo magdebate at magtalo? Ang sabi nga ng iba, kayo ang gumulo sa Senado sa pag-asang mapanatili ang inyong pwesto, ang inyong kapangyarihan. Ngunit sa uli, wala rin kayong napala. Inilantad nyo lang ang inyong tunay na pagkatao. At marami po ang naaalibadbaran sa paggamit nyo ng mga salita ng Diyos at paghawak ng Biblia. Ganong hindi nyo naman po daw ito isinasabuhay bilang public servant. Ang lumalabas ay parang gusto nyong sirain ang institusyon, ang buong institusyon mismo, dahil sa inyong personal na interes. At paanong mabubura ang ginawa nyo noon sa Kongreso nang kayo po ay ginawang Speaker of the House sa Congress o sa mababang kapulungan? Na hindi nyo rin tinupad ang napag-usapan, ang napagkasunduan na paghahati ng liderato ng termino

0: na si Tatay Digong pa ang gumawa at nagpanukala na sinang-ayunan yung dalawa ni Congressman Velasco. Kung hindi pa nakialam noon at nagalit si Tatay Digong, pinadlock nyo pa nga ang Kongreso, pinatayan nyo ng ilaw. Ganong kayo katindi, Senator Alan Cayetano. Nasaan ang inyong sinasabing prinsipyo? Bakit nyo binabaliktad ang sitwasyon ngayon na parang kayo talaga ang kumakalaban sa korupsyon? Ganong kasama kayo? Sabi nung iba, sa mga magnanakaw, sa mga nang aabuso, nagpoprotekta, sa mga magnanakaw din na kagaya ninyo dahil sa inyong makasariling ambisyon. Sa ngayon, hindi na natin malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo dahil marami po ang nagpapanggap dito. Kayo, anong sa inyo?
1: Alam nyo, dun sa pangyayari pong naganap recently, na para siyang pabalik-balik yung suporta o yung bilang ng ating mga senador. I don't want to generalize yung nangyari, pero alam niyo, base sa sa kasaysayan, wala namang dapat mangyaring ganito eh.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Ngayon lang nangyari.
1: Ngayon lang nangyari po ito, no?
0: Ngayon lang nangyari.
1: At ang masakit dito sa loob po ng panahon na nangyari po itong flip-flopping na tinatawag po natin, ano? Siyempre, nung una, nagsimula sila na sila'y 24, tapos na nauyog ang Senado dahil natanggal nga si Soto, napunta si Cayetano, tapos naghiwalay
0: sila. Ano lang sila yun, ha? Isang araw lang yun. Dinala nila si Senator Bato de la Rosa.
1: So all these things happened in such a short span of time. Hindi nga siya umabot ng isang buwan, ano?
0: Na para palitan lang yung liderato nung araw
1: para,
0: na
1: yun. Para lang palitan. Mm-hmm. Sa ganitong sitwasyon, alam niyo po, ang nag-suffer dito, yung taong bayan. Alisin na po natin, isatabi na po natin ang tinatawag nating impeachment. Sa usaping ito, doon lang tayo, kumbaga, mag-focus, maglaan ng ating pagbibigay importansya doon sa palipat-lipat ng mga yung liderato, yung grupong sector, 'di ba? From blue ribbon to education to
0: yung mga committees.
1: Yung mga committees lang po.
0: Mm-hmm.
1: Ilan pong batas ang hindi dininig?
0: Yes, ang nabinbin.
1: Ang nabinbin.
0: Mm-hmm.
1: At kaya nga po nagpatawag ang ating pangulo ng special session upang ayusin ng maigi. Mm-hmm.
0: Pati yung sa commission on appointment.
1: Yes, ang dami pong
0: nabinbin. Hindi lang generals yung even pala yung mga ambassadors. No,
1: tingnan niyo lang po ito, no? Yung ginawang pag-flip-flop nung bilang, no? Ng majority to minority and minority to majority. Mismo yung career ng mga career sa disciplined service kagaya ng militar. Nasaan ka naman ho nakakita? Ayoko nang banggitin yung pangalan niya dahil siya yung panggulo dyan sa Senado na sinasabi niya, lapse na yung kanilang So hindi na sila pwede maging general. Pwede ba naman yun? Iyon ay ibinabanggit mo at binabahagi mo sa mga taong career ang kanilang profesyon.
0: Nag-buwis ng buhay ang mga...
1: Di ba? Mga miyembro ng militar. Tapos sinasabi niyo, nag-lapse na po isang taon na. So hindi na ho sila pa pwede.
0: Alam niyo pero po, hindi rin naman siya hindi rin naman siya bumoto ng against.
1: Kaya nga, so ito nga yung sinasabi natin, di ba? Wala nang dapat mangyaring ganoon pa. Sa panahong ating dapat bigyan ng importansya ang stability at ang paniniwala ng sabayan ng Pilipino sa mga gumagawa ng batas.
0: Sabi nga ni Tita Alpa, waste of time and money.
1: Yes.
0: Totoo yan, Tita Alpa.
1: Di ba?
0: Sabi rin ni Gail, ang pwede na sigurong palitan ang pambansang hayop from Carabao to Crocodile.
1: Pwede siguro.
0: Ang dami po.
1: Kaya nga, yun po yung dapat nating isipin, ano? sa maliit, sa maikling panahon lamang, naipasa na yung mga nabinbin na mga batas. At sa pamamagitan nito, sana magtuloy-tuloy na.
0: Idinagdag pa ni Gail, kahit pa magpalit-palit sila ng liderato sa Senado, dapat hindi pagtakpan ang mga sangkot na mga politiko in any form of corruption. Mapa-administrasyon, mapa-oposisyon, dapat mapanagot sila. Dapat naman talaga.
1: Sa ganito pag sa ganitong banda sana po
0: ulit. Pero 'wag silang umarte o umakto na parang ano, sila yung against, 'di ba? Na sa pagnanakaw, ganong karamihan
1: ay nagnanakaw.
0: Eh, nadudoon na mayroong mga kaso. Hmm. 'Di ba? Ng pagnanakaw.
1: De, kaya nga yung sinasabi natin ngayon, ang kailangan natin gawin bilang mamamayang Pilipino ay bantayan ang mga ginagawa na ng karamihan nating mambabatas. Hindi na ho nating pwedeng ikaila sa ating isipan na marami po sa ating mga mambabatas ang magnanakaw. Whether ito'y malaking bahagi ng pagnanakaw o maliit man, merong pagnanakaw.
0: Yeah, sabi nga Tita Alpa, no work, no pay dapat.
1: Di ba?
0: Sa trabahador,
1: so ganito gobyerno. Na po kailangan natin gawin sa ganitong pagkakataon. Na sana magtuloy-tuloy po ito at sana mabigyan ng kaukulang pansin now that majority na yung minority at sabi nga nila, mas maganda ang patakbo dahil walang mga
0: senador. Uy, ang dami nila na-accomplish kahapon.
1: Ah, so madaming kaya sinasabi natin, sa anuman ang kanilang na-accomplish, sana tuloy-tuloy na po ito. Okay, we're gonna take a break. Babalikan po natin the next question coming up.
2: Red light, don't walk. Red flag, don't swim.
3: Red flags will be hoisted at public bathing beaches during inclement weather to alert the public of the dangers to engage in water sports activities. Under the Bathing Beaches Regulation, it is an offense to engage in water sports activities at temporarily closed public bathing beaches. Offenders are liable to a maximum fine of $2,000 and 14 days imprisonment upon conviction.
2: Protect yourself and others. No water sports during inclement weather.
4: When you go for an outing with friends, remember to bring along fully charged mobile phones with backup batteries and better still, walkie-talkies for communications. In case of emergency, as long as your location is covered by any local mobile network, you can dial 112 to contact the police. Emergency helplines are also available along some hiking routes. Before outing, get the information of the mobile network coverage of hiking trails from ofca.gov.hk.
5: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang ang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
1: Balik po tayo sa ating programa. Ito lang sasabihin ko po sa inyo, may dalawa pa po tayong ticket. Ano?
0: May dalawa pa, may dalawa pa.
1: Ito yung second quarter natin. Second quarter.
0: Okay.
1: Yung magbibigay po ng ano?
6: Question.
1: Ng question, nahihirapan po siya kung ano tanong.
0: Ito ha.
1: Okay. Again, walang tatawag ha?
0: Walang
1: magpadala
0: tatawag.
1: Lang kayo ng sagot.
6: Sa WhatsApp.
1: Oo, sa WhatsApp. Walang tatawag
0: ang
1: sa WhatsApp.
0: Ang WhatsApp number po namin ay 6641-8811. Tama,
6: oo,
0: no?
6: Tama. Yes.
0: Sakto.
6: Oo.
0: Ang WhatsApp number ayaw po namin salita. Ay 6641-8811.
1: Mali yata. Masyadong mababa ang ano? Tama. Ang ulap. Mababa din yung buwan.
0: Ito na tanong. Kung 41 years na ang A-Freight door-to-door service.
1: At apat na dekada na sila.
0: So, anong taon sila nag-umpisa?
1: Wow, galing ha.
6: Quick math yan.
1: Oo.

0: Oh, ayan.
1: Alam
0: mo anong taon?
1: Alam mo ba sagot?
0: Of course.
1: Wala ka ba rito nun eh?
0: Wala pa. Nasa Saudi pa ako nun.
1: Oo nga.
0: Di ba? 1985. Oh, ayan. Text nyo na. Sa WhatsApp number po namin. Ang number? 6641-8811.
1: Anong taon?
0: Please don't call.
2: Anong taon?
0: Anong taon? Kung 41 years na. Diba?
2: This year.
0: Kung apat na dekada na.
1: Isang,
0: mahigit.
2: This year.
1: Isa lang ano? Isang tiket lang.
2: Oh, isang tiket lang.
0: Dalawahin mo na.
1: What?
0: Pinahirapan na naman ako. Hindi, isang tiket lang. Okay. Oh.
1: Sige, tuloy mo na. Hindi ka naman nahirapan. Ako'y nahirapan din.
0: mali pa yung iba.
2: Hindi kayo marunong mag-mat?
0: 41 years? 41 years! Oo. Oh. Tingnan nyo na lang. 2026 ngayon. Minus 41 years. Binibigyan ko na kayo ng ano, ha?
2: Wala pang nagte-text.
0: Yun ang sagot.
1: Ah, wala na. Meron na.
2: Ah, meron na.
1: Naubusan na nga ako ng baterya eh.
0: Para makakasama ninyo si Donnie Pangilinan at si Bell Mariano. Okay?
1: Sige, pakibulong mo sa akin anong taon? Binulong pa taon?
0: 1985!
1: Bulong
0: yun, ha?
1: Bulong mo sa akin.
0: Bulong.
1: Bigi ka talaga, no?
0: 1985! Binulong ko na, ha?
1: Ay, nako. Mangangayayat ako sa'yo nito.
0: Matanda pa sa iyo ang April, totoo, Gail. Alright. At syempre sa ating ano, ano mo na?
1: Ha? Sige, tuloy mo muna.
0: Yung ating anong sa inyo?
1: Oh. Hindi, bukas na.
0: Ang kulit dito kanina, batuhin.
1: Batuhin kita kaya ng panutya or matamis na matamis na ano. Nang waiting naman ang buhay ito.
0: Sabi ni Jean, karunungan. Wow.
1: Ba yan?
0: Jean karunungan, no? La, ano to? Matindi to. Dito tayo matututo. Kay Jean.
1: Dahil.
0: Karunungan eh. Sabi niya ako sana manalo.
1: Paano siya mananalo? Hindi naman siya nagpapadala
0: Jean,
1: ng WhatsApp.
0: Jean, doon ka sa WhatsApp. Sabi ni Mylene, Chairman, same year nung dumating ako dito sa Hong Kong. What? 41 years ka na rin dito sa Hong Kong?
1: Amos kanin... patindi yung kasama
0: yung
1: natin
0: kasama
1: kanina.
0: Yung kasama namin kanina, oh. 25 years old nung dumating dito.
1: Mali pa.
0: Mali ba?
1: 75 siya ngayon eh.
0: 25 years siya nang dumating dito dahil 45 years na siya ngayon.
1: Okay. So anong ilang taon na siya ngayon? Oh. Add mo yung 25 tsaka 45, ilan?
0: Mali.
1: Sabi ko na nga. Huwag ko kayo maniwala dito. Ang talo tayo sa mat dito. 25 plus 45 is ilan?
0: Pero may plus na 10 years pa eh.
1: Wala. 75 lang yung edad niya ngayon
0: 75
1: eh.
0: 75 nga pala.
1: So dumating siya dito, 30.
0: 30, oh. 30.
1: Ang last ng dating niya eh. Oh. Ako pa yung may kasalanan eh.
0: 30 years old siya. Dahil 45 years na siya rin.
1: Yes.
0: Si Tita Evelyn po ang pinag-uusapan namin.
1: Santos.
0: Na naka-lunch namin kanina.
1: Oh.
0: At thank you so much po kay boss niya. Jimmy Leong?
1: Ayun.
0: Yes.
1: Finally, nakasabi mo yung totoong pangalan.
0: Sir Jimmy! Thank you so much.
1: Ito niyang galog pa para naman naintindihan ni Sir Jimmy.
0: Thank you so much.
1: Oh, sa?
0: Licey Money. Diba?
1: Okay, sige na.
0: Oh. Tarap. Tuloy ka na.
1: Kanina mo, dapat din utuloy.
0: Oh, ayan ha.

0: Hi, lumipat na ang isang senador sa majority group at ganap na naging Senate President si SP Win Gatchalian sa pinatawag na special session ng Pangulo kahapon para maisabatas at magawa ang mga nabinbin na mga Senate bills at pati na ang pagkumpirma sa mga generals, mga ambassadors na naapektuhan sa naantalang mga promotion nila sa Commission on Appointments. Dahil sa one-year ruling before their retirements at dahil sa gulo at talagang magulo, ang Senado ay natapos na rin kahapon sa wakas. At sang-ayon sa mga senador, marami silang nagawa kahapon at balik trabaho na daw sila. Mga tinamaan ang magaling ang mga senators natin. Kung ang Hong Kong, sabi nga, may one country, two system, ay meron din tayo sa Pilipinas. One country, two Senate system. The Cayetano system at ang Gatchalian system. Pero kahapon, yon natapos na. Dahil sa paglipat ni Senator Joel Villanueva sa kabilang bakod para daw tuloy na ang trabaho. At balik trabaho na ang Senate, minabuti niyang sundin ang kanyang konsensya. Sabi nga ng kanyang ama na si Brother Eddie Villanueva, dahil umuugong na talaga ang chismis, nalilipat si Joel Villanueva at iiwanan si SP Cayetano, ay sundin mo, sabi ni Brother Eddie, sundin mo ang kaloob ng Diyos at ang iyong konsensya. Kahit kapalit nito ay pagtiwalag sa iyong mga kaibigan at kapanalig dahil iyan ang iyong calling. Hello? Amen. Calling. Hello. Hello.
1: Calling, calling.
0: Calling, calling. Amen.
2: Tapos ka na?
0: Brother Eddie, sabi ni Brother. Pero sabi po ng mga DDS ngayon, nagalit kay Senator Joel. Ang ibig daw sabihin ng JIL, Joel is lying. And Joel is living. Ay nako, baka masama daw ito sa mga tumanggap. Ito pa sabi, baka daw maisama ito
2: sa
0: mga tumanggap
2: ng
0: maleta at idagdag ng 18 na bodyguards ni Congressman Saldico. Kasi nakikita mo yung ano eh, yung trending ng 18 na ano eh, bodyguards eh, yung maleta boys. Diba? Nakita nyo naman siguro ang sistema ng mga maleta boys. Kapag hindi ka aliado nila, diba, ni SP Cayetano, at ni Senate Marcoleta, hindi kasama ang mga yon sa mga tumanggap ng maleta. Diba? Kaya nga tinanggal si Senator Ligarda init sa puwera at hindi sila humingi ng dispensa. At sila pa pala, yung 18 Marines o maleta boys, ang humingi ng dispensa
2: okay.
0: At nagkamali lang daw sila sa unang affidavit na ginawa nila dahil nakasama pa noon si Ligarda sa majority group ni SP Soto. Kaya nung lumipat kay SP Cayetano, si Ligarda,
2: nawala sa listahan.
0: Diba? Biglang inalis ang pangalan nito sa mga nakatanggap
2: ng maleta.
0: Nakita niyo yung switching? At nang sumunod na meet the press o yung meeting of the press ng mga 18 maleta boys, si Chis naman, Chis Escudero, kasama na sa tumanggap ng maleta dahil si Chis
2: lumipat
0: sa majority group.
2: Ang galing,
0: ni Win Gatchalian. Di ba?
2: Consistent
0: naman. Dahil wala na nga si Chis sa Cayetano group at may ugong-ugong na si Mark Villar ay malamang mag-over the bakod na rin. Kaya hindi muna ito inaalis ng maleta boys sa mga nakatanggap ng maleta.
2: Dahil?
0: Dahil kay Mark Villar. Na pag lumipat si Mark Villar, 'di ba, magkakaroon ng talagang tumanggap siya.
2: Counter affidavit.
0: Yes, na tumanggap siya ng maleta. Eh susunod na rin si Joel Villanueva na masasama sa
2: maleta.
0: Matanggap sa Maleta Boys. Hay nako. Kaya kung ikaw ay nagmamasid, paano mong paniniwalaan ang mga ito sa kani-kanilang sinasabi? Bakit ayaw nilang magbigay ng kani-kanilang sinumpaang salaysay? At saan ka nga naman nakakita ng apidabit na lahat ng 18 Maleta Boys sama-sama? Ganong di naman sila magkakasama sa pagdi-deliver sa araw-araw ng malalaking pera. Hay, kung sino man ang nasa likod nito, mali ang script. Sabi ni Sarge Hermie ng Las Piñas. Sarge! Sa nalalapit din na impeachment ni Sara D, mukhang may niluluto rin sa mga senator judges na maging si Inday ay malamang daw na ma-impeach dahil karamihan sa mga senators sa kabilang panig, yung na kay SP Cayetano dati, ay pulos may kaso at baka marami ang makulong dito. Sinuspindi na nga ng Sandigan Bayan for 3 months si Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft and corruption. At ang sabi ng iba ay hindi na ito mabibilang sa hanay ng mga nakaupo ngayong senators dahil hindi ito pwedeng bumoto dahil suspindido. At si Senator Marcoleta naman, nagsabi na rin na baka siya na ang sumunod sa kasong plunder. At malamang, mapatawa na rin daw ng warrant of arrest. At si Senator Bongo daw, malamang na rin, andyan na ang ICC warrant of arrest. So, Jinggoy nakakulong, nagtatago si Bato up to now, ilan pa ang makakasuhan?
2: Wala nang matitira.
0: Parang may naaamoy ako.
2: Ano?
0: Kayo, naaamoy nyo rin ba? Anong sa inyo?
2: Congratulations kay... (clears throat) 9:45 sa ating programa. Ako si Marie! Si Kuya Mike. Anong sagot? Anong taon?
3: 1985.
0: Ugaling!
2: Okay. Congratulations right. Sa'yo. Padadala ko na sa'yo yung iyong ticket. Congratulations sa'yo. Sino kayo?
3: Ha? Thank you po.
2: Okay. Sinong pasasalamatan mo? Sino nabihay ng ticket? Pakiulit.
0: Parang yung napanood natin.
2: Hey, Freight. Taga saan ka rito, Marie?
3: Tungchong.
0: Wow, layo.
2: So we will see you on Sunday 11:30 yung palabas, ha?
3: Okay, sige po.
2: Bye-bye.
0: Oo nga. Bye. Sabi nga ni Tita Agnes, pati si Kiko, Pangilinan at Sharon Cuneta, napasali sa listahan
2: ng
0: Maleta Boys.
2: Ganon?
0: Kaya galit na galit si Tita Shawi. Kasi yung pinakitang picture nila ni Kiko, matagal na yun. Nung umattend sila noon, nung parang may isang event sa Mindanao, na inatinan nilang mag-asawa. Yun ang ginamit na pictures.
2: Na pinagsilosan.
0: Di ba? Yun ang ginamit na pictures ng Maleta Boys na ipinresent ni Depensor.
2: Ba't ba ang papel ni Depensor?
0: Siya ngayon ang Senate President.
2: Si Depensor?
0: Yes, ng Maleta Boys. Oh. Okay. Grabe, no?
2: The last quarter. Tayo. Katanungan.
0: May question pa rin? Hindi. Ang A-Freight, di ba? 41 years.
4: Mm.
0: Apat na dekada.
4: Mm.
0: Nagsimula ng 1985.
4: Mm.
0: Dahil ako sinasabi ko eh.
4: Oh.
0: Diba?
4: Oh,
5: alam mo na natin.
0: Sinasabi ko po sa inyo na ang unang-unang pinagtrabahuhan ni Tita Kerry sa Hong Kong ay ang
2: A Freight.
0: Ay ang
2: A Freight.
0: So sino ang unang pinagtrabahuhan ni Tita Kerry sa Hong Kong? Simple lang.
5: Pinahirapan mo na naman ang way.
2: I-text lang ni text lang ah. I-WhatsApp nyo, 6641-8811.
4: WhatsApp message, 6641-8811.
2: Sige na. Tuloy mo na yung ano. Well, tapos ka na ba?
0: Tapos na ako.
2: Ah, tapos ka na pala.
0: Oo, pag-usapan natin ngayon.
2: Ang alin?
0: Ang alin. Si kung Kiko sino, at saka si Sharon.
2: Kung sino na...
0: Di talagang galit na galit si Sharon.
2: Si Sharon ba ang galit o si Kiko ang galit?
0: Hindi, si Sharon din. Kasi nga, nag-ano siya eh, na, sa Facebook, sa social media, naglabas siya ng sama ng loob. Mga hayop kayo. Mga walang ya kayo.
2: Yun ang sinabi?
0: Oo, ni Sharon talagang galit na galit. Si Tita Shawi.
2: Wow.
0: At saka si Senator Kiko Pangilinan naman, akakasuhan. Dahil idinamay yung kanyang pamilya. Yung kanyang asawa.
2: Wow.
0: Grabe, no? Talagang ano na eh. Sa atin kasi may bastusan na eh. Hindi na maganda yung tinatakbo. Kaya, imbis na maano ka tuloy, maniwala ka na gusto mong mapanagot, di ba, yung mga sinasabi ng mga ano, di ba, nung 18 na ex-soldier.
2: Diba? Ay, huwag mo tawagin daw na ex-soldier.
0: Hindi daw Marines eh.
2: Yung 18.
0: 18.
2: Maleta Boys.
0: Maleta Boys.
2: Yun, kasi yung iba doon na ano eh, di ba, dishonorable discharge.
0: Oo nga eh. May kaso pa yung
2: may
0: iba.
2: May kaso pa yung iba.
0: At yung at iba doon, hindi talaga
2: sundalo. Naman sundalo eh.
0: Hindi sundalo.
2: So bakit niyo...
0: Kasi makikita mo yung yung ano eh, ng discrepancy at pagkaka iba-iba nung kanilang ano eh, mga sinasabi. Pati nung in-interview sila ni Jessica Soho. Di ba? Iba't doon sa mga pinapahayag nila. Yung unang apidabit nila at ang nagsasalita nga noon, kalimitan, si Attorney Baligod.
2: Mm-hmm.
0: Di ba?
2: Mm.
0: Pero ang ano doon, bakit ayaw nilang gumawa ng sarili nila o individual apidabit na pinapagawa din ng ombudsman sa kanila? Ayaw nila. So doon pala mag-iisip ka na eh. Ngayon pa lang daw nagkaroon ng apidabit na 18. Pareho na sinasabi.
2: Hindi naman daw, wala naman daw affidavit yun dahil yung taong pumirma ng affidavit, hindi naman daw abogado eh.
0: Kaya nga eh, yun ang ano doon, yun ang malaking tanong.
2: Hmm. Saan ka nga nagtrabaho?
0: Sa Efrain.
2: Gusto ko lang malaman. Kasi pati yung iba dito mali yung spelling.
0: Pagka pinopronounce nga nila yan eh, upright.
2: Upright.
0: Upright. Diba?
2: Hindi
0: nila masabi yung A Freight eh. Asia Pacific Limited.
2: A Freight, okay na yun.
0: A Freight, okay na yun. Yes, ang ating pong WhatsApp number 6641-8811. Hindi, akala si pinamimigay lang po natin yung ticket. Kaya
2: para makapag-enjoy kayo.
0: Hindi na natin
2: yes.
0: Magtatanong pa tayo ng mabigat. No?
2: Gaya,
0: gaya ng sino ang nasa bulaklak na 5.
2: Sinabi mo na kanina yung sagot.
0: Di ba?
2: Si Melchor Aquino.
0: Na,
2: nangungopya ako eh, magaling ako.
0: Sino ang naunang asawa?
2: Me?
0: Asyota. Wala palang si Dr. Jose Rizal.
2: Si Josephine Bracken.
0: Yun ang kahuli-hulihan.
2: Sino yung umpisa?
0: Ayun, hindi ko alam.
2: Hayop ka, tinanong. Hindi mo alam. Hayop ka.
0: Babaero daw kasi siya.
2: Pwede kitang buhusan ng tubig.
0: Ay, nako. Sabi ni Opelia Arsena, ginagawa ng kampo ni Mike Defensor na sobrang bobo na talaga ng mga Pilipino. Tama po kayo dyan.
2: Yung bobo laging...
0: Di ba? Yun ang ano eh. Yun ang inaano nila sa atin na lahat ng nakikinig sa kanila, nanonood sa kanila, eh mga bobo. Hindi nag-iisip. Grabe yun ha. Grabe yun. Sabi naman ni Norma, pero naniniwala po ba kayo na may mga na-deliver silang mga malita? Yes!
2: O sabi nga nung meron nga akong nakilala na babae, sinabi niya eh, oo, nakatanggap ako. Eh so ano, binigay nila, hindi tatanggap ako.
0: Na, ano, kaya lang ho, yung dapat, consistent, di ba, na yung mga binabanggit nilang mga tao, di ba, na inaanon po nilang nakatanggap, dapat, sabi nga, mayroon kayong matibay na ebidensya. Talagang ano po yan? Naniniwala po tayo yan.
2: Na meron talaga.
0: Na meron talagang nakatanggap. Tumanggap. Oh. Nakatanggap. Kasi kung inyo pong babalikan, panahon pa po nung nakaraang administrasyon, nag-ano yung ghost ano flood control project na yan. Kasi kung matatanda mo, yung namatay na congressman, si Congressman Rolando Andaya, nag-ano na yun eh. I think 2017 o 2018, naglabas siya.
2: Ng information.
0: Ng ano dyan sa...
2: Flood control.
0: Flood control, ano na yan, ghost
2: pero
0: project
2: siya.
0: Ng mga ano. Kaya lang, ang malaking question mark,
2: papaan?
0: Yung pagkamatay niya. Kasi natagpuan siyang patay sa bahay niya. Eh.
2: Sa bahay niya, oo. Na may kasamang maleta.
0: Ibig sabihin, noon pa.
2: Meron na.
0: Yung ano po na yan, yung kaso na yan.
2: Okay. So, ang nanalo naman po sa sagot na, ano yung kumbanya?
0: Favorite.
2: Ang nanalo po sa, dapat sagutin nyo to kasi kung hindi nyo sagutin, hindi, mabibigay sa inyo yun.
0: Kung pipili kami ng iba pa.
2: Miss Aura. Miss Aura? Natutulog ka na ba?
6: Hindi pa po, nakikinig
2: po. Bigla kang napa... Bigla kang napatayo, ano? Hindi tawag... Tinitipid niya yung tawa. Anong sagot?
6: A-Frey
0: po. Yeah!
2: Congratulations!
0: A-Frey!
2: Nanalo ka na isang ticket, ha? Patadala ko na sa iyo maya-maya konti.
0: Congratulations! Sino,
2: itong profile mo, ito'y panganay mo, ano?
6: Panganay po. Isa lang po
2: anak
6: ko.
2: Isa lang. Ilang taon na to?
0: Naisahan ka ba?
6: Gising na gising po.
2: Mali sagot.
0: Mali yata sagot. Naisahan ka ba?
6: Ay, siyempre. Gusto manood eh.
0: Mali na.
5: Parang si Tita Kerry sumagot.
2: Ora. ako na lang magtatanong. Okay. Okay, ora. Taga saan ka dito? Ora. Taga saan ka dito? Hindi. Nag-iisa siya. Hindi tinatanong ko kung taga saan ka rito.
6: Ano po? 21 na po siya.
0: Okay. Ayos. Pareho talaga tayo. Talagang nakahawa ako. Nakahawa ako.
2: Ora, bago pa mawala yung pag-iisip ko, ibibigay ko sa ticket na.
0: Congratulations.
2: May delay.
0: Congratulations.
2: Okay. Thank you, Ara. Congratulations. Bye-bye. Patatala ko na lang yung ticket, ha? Bye-bye.
0: Sabi ni Tita Edna, sabi ni Ligarda, mga bayani daw sila. Ayun, kaya siya natanggal sa listahan ng maleta, boys.
2: Sumakit yung ulo ko kay Tita Ara.
0: Nakakalungkot lang.
5: 21 na po siya. Tiga, saan ka dito? 21 na po siya.
0: Naisahan ka ba? Ano sagot niya?

0: Nice lah Encha.
1: Oh, gusto kong manood eh. So,
2: sumakit tuloy yung Encha.
3: Sabi okay. ni Bon Bon Perry, nakakawala ng dignidad sa nangyari, which is true. Ay, nako.
0: Ora si Aura. Nagkataon na dalawa kayong
4: pareho nga.
3: Sabi ni Aura, ang gulo kasi ni Tita Kerry. Hindi o.
0: Saan sinabi ni Aura yun?
4: Dito sa Facebook.
0: Thank you po.
3: Magulo din kasi si Tita Kerry.
0: Magulo talaga si Tita Kerry. Ha mo na.
4: Sinabayan mo naman.
0: Si Aura tuloy. Tinatanong mo kung saan.
3: Ayan, magkita-kita po tayo sa Sunday. Sa... Ano ang pili ko?
0: Tayo sa wakas.
3: Okay. Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Yan. Live na makikita nyo po. Live na makakasama po ninyo, no, sa first showing at saka sa second showing.
0: Okay. Mm. Diyan po kami nagpapaalam.
3: Okay. Diyan po kami nagpapaalam.
0: Bye.
3: Bye. And tomorrow po ang ating, ano nga yan?
5: Lovingly yours.
0: Bukas holiday.
3: Happy holidays.
4: Holiday bukas.
3: Yes. Mamwa chup-chup sa inyo yan.
0: Alin?
3: Holiday bukas.
0: Kala ko yung mama chup-chup.
4: Bye.
3: Bye.